0: fekke am na ni mu wara amé dina mëna jappandal ñi nga xamanteni ñoy jënd wala ñi jënd ka jaay tamit dinañ ci mëna gis seen bop mo taxna tay ji rek ñukoy waxtane gep ko xamni yaangi fa la ci walu bop rek am ci sa xalaat lu mën ko andé ñun comme niñ koy défé sa su nek rek ci cadeau askan bi lan moy yëmb ci massa bi lan mo bari lan lañ japp ni rek manké nak ak lan lañ japp ni tamit buñu ko yoké dina gëna mëna yëmb ci magar gi ngeen mën ci wax seeni xalaat comme niñ koy défé rek sa su nek rek ci cadeau askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gën képp ko xamné rek bëgg na ci wax xalaatam rek ñu mën ko and ak mom comme niñ koy ya défé sa su nek rek ci cadeau askan bi bamba
1: waaw comme niñ ko waxé rek danaka amatina solo ndax danaka bo xolé ci jamono bi ni ndug bi di nga gis ni stockage na bari donte di nga gis auto yi def sen transport soble yi ak lepp li nga xamné moy aju ci walum cin bi doyé nak est ce que dis bi non rek dina waral mo yomb waye tamit est ce que tamit gis bi non rek dina waral comme comme am ba ñu mën ko lijeenti pour mëna bérré ñi nga xamanté ñoo di gani donc lool nonu day doon ben message bu ñuy lancer wala bok ben interrogation bu ñuy tek pour mën xam commerçant yi fuñ toll ak seen produit yoy non waye tamit ñi nga xamanté ni ñoy ñi jënd client yi tamit ba tamit biñu démé ci marché bi gisuñ leen lo xamanté ni tamit lu leen bét leen pour ñu mëna bernel seeni gan ndax bo xolé magal rek manam téway yi nit ñi yenn ci commerçant yi mën naani des fois sax ñu xawa mëna chéral waye tamit nak lepp ci walu bernel la lepp ci walu magal la dañoo war di bend gan yi kon lool non buñ koy def war na mëna am ben satisfaction ci client yi commerçant yi moone amna ko yeglu
0: amna mbokk bi yeglu ñu jël ko salam alaykum
2: dama lay ñam
0: les yasin sidi
2: ñi ngi rafa du liggey baax baax
1: les jarber
2: liggey señ bamba bi nga bokkal plateau bi
1: ñi ngi les jar baax
2: di ñi lepp ki lepp bo xam day jangi teewlu radio bi ngeen baax ak ngeen baax ak di ñi wa baax daal day ak wa daru mo nal ak kepp ko xam yaangi teewlu radio bi ak mbooy auditeur yi mo day yepp rek mel yeen ngi waxtane lu walum soble tek yoy waay ñu manam lima ci teunk dal moy manam commerçant yu mag yi ñom manam ñom ñoo wara delo ci seen xel bu baaxa baaxa baax manam dal di dawal yermade ci dekk bi ndax bo xolé ñom buñ ko yoké rek ci borom bi di nga xam ñom ñom ñoo ne ci koñ bi ci ñom legëna bi waaw ndax borom bi di nekk ci koñ mom yenn yokk yi mom mënuñu ko bu yoké rek ci commerçant yu mag yi ñom ñoo am tan tan yokk yoy buñ ko yoké borom bi di ñew ci koñ bi ci ko jëm ci ñom di nga mëna am kon boba ay jëm jëm lo xam de population gi ñoo ci son ta kon commerçant yi mag dañuy dawal yermade bu baax baax dekk la Touba dekk la bo xam ci ni spécial la dekk la bo xam ni fu lay ndox fu lay jutti kon kenn ko la nga am mu ñeemul bari rek la ngay liggéey da nga mëna jaamu yalla wa da xam ni aduna mom lu doy amu fumé mais doomu adama doy doy kenn ko la nga am mu ñeew rek client bi ñako ko jaamu bi ñew bi jëndé ci yow war nga ci mëna dawal yermade waye bu xolé événement ñew rek adama dag bop bi profito ci mom aduna dal manam jëk fekk dal taxatu mu jël gël nit ñi ngi liggéey ni rek tax manam tax mëna dawal yermade aw ndax lene dañ ci jëf client yo xam ci yéré dëkk nga xam maram nga xam rakam événement jëw nga profité yok ci yéne yok yo xam ci ni téggu wu fenn nek ne nek ne li ngay liggé rek manam manam ci nga dawal yermade bari xel population bi xam dañuy ñëw bi jënd ak yow da dara gën tan ya nga sopp plat nga mo rek ñëw xam na di jënd ak yow lolu fét na xol trop aw kon commerçant yi ma ci nañu dëna ci xel bu baax baax di gëna dawal yermade aw te xam ni ñepp mu ngi ñoo am magé té ki xam da di ñu saaru sol di ñëw ci tekki ci marché bi di jaay day day day fexenu ci am légui borom magé té mag mom bu ko yoké day daal di mi ci ñepp kon commerçant yi ma ñu naam nañu gëna dawal yermaat dal te xam ni lepp lo def ci lu baax ko bokku lako def li ngeen di sant bu baax di leen gëreem ngeen wax liggéey mom rafet na jërëjëf jërëjëf
0: na solo jërëjëf jërëjëf ñi nga jaajeufal bu baaxa baax seen CD comme nim koy defé sa su nek rek di waxalatam ñu ko ci jaajeufal baax ba amna solo mu mel nam na mbokk bu yeglu ñu jël ko assalamu alaykum
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam ni shar ba
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum salam baye mo ni ngi shar ba
3: onam de na len ni yeglu shar
1: salo ci
3: seen bamba mo
1: ngay fay
3: ni ko ni seen bamba mo seen bamba mo sama do do ko waye di ngay lay ngi tu seen do ko baax ba dama magal mom seen do rek ngi de yori kapte de yor seen bamba do ko rek mom do do ma
1: waru de gëna
3: ñu tan ko baax ba waye nak di ngi tan di ngi am na so top top que seen bi am bëgg di sétal.

0: mu mel ni xamna jamono ji nit ñi lañ ci bari dañuy nekk ci waccay bekk yitté motax appelé du mëna yëmbu wanté comme niñ ci djublu rek moy gën waajal li nga xamné modi ya bis bi produit yi nga xamanteni ci marché bi tamit ñi koy commerçant yi ñu jëma def lepp lo xamanteni mën nañ ko buñu ko mëne wañi ñu wañu ko ba kenn ku nekk rek mën ci gis sa bop ndax dina am solo kenn ku nekk rek nga japp ci comme ci jëmi magal gi ak safar gi ndax loolu dina ci am solo bu baaxa baax baam ba xamna la lay baye nga dool ci cadeau bu ko defé ñu mëna yëkëti jotay
1: diko la jaajeufal bu baax sonna nday di jaajeufal sunu technicien d'abord mam mor ak mbokki auditeur yi nga xamné jot nañu duddou jox sen gis gis mbudi bay mor ndjay ak sidi bardat ak benen mbokki bi nga xamné duggal sank tamit don wax lam solo comme ni nga waxé rek danaka li rek moy jariñ kadoskan bi heure bu xé rek inshallah di wax ci li nga xamanteni mom moy yitel dekk bi moy dekk bu célébrer Touba rawatina événement bi di magal xamna nak des fois mom préoccupation day xaw li lol motax waye ñing leen di ñaaxat rek comme niñ ko waxé ci thème bi commerçant ñu mëna def sen kemp carton pour mëna wañi ndegi touti pour
0: mëna am mbokk bu yeglu nañ ko jël rek bala ñuy yëkëti jotay bi salam alaykum
2: tanu nday ma ngi tuddi
0: ñu lay
2: ziar wala ma ki nga daye ma dal mom bi xaw ci sama tax ay ñing leen di jaaji ci parce que rafa li jotay bi tay tax ma yeen ci jëgé yi way dal dagal yalla dal tek ni seew am na yo xam ci ni mom dang ko baye xel ba xama la xet manam so baye ba magal ñu ngay def lo xamanteni manam law ëlëk safan ba ni ko traiter ndax magal bu mom kenn ci nek sawar wala nek dafa sawar am na xexe ba nga xam ci ci ni sa def ëlëk lu lay gañ ci seen ligay bo ngeen nek ci ne buma gën ñëwé ngeen daan ci défé pri promotion ay yoy ma gën ñëwé ngeen gëna wacc ci lo kon kan ci nek sen la ngay ligé rek manam sa nga mëna tam japp ci magal kon tam ko xam daal na sooralé ko baax tay mo tan ko nak ay produit yu baax bi wax non tam dara jëw baax ci yaa do wéral ci japp da nga ñu tax té fa ci xamna ne mom kéro muy sopp mo ki rek lañ ko wajal lu tan ko amna ci gëna ñaax sa di sen rek ñu dañu baye xel tamit sax ci produit yi xamna ci tamit baaxu ñu ko ci raxalé ak tamit ñu ko baye xel bu baax baax ken ci nek tan bo yoré sa lu normal té bu ko dem di sen ay coupel ak yoy ndax bo fa baye amna ño xamna ci ñu dañu am dakk xel go day jël mala xale yi do waye magi dum mo ngi gis mo xam bi ko fa du jël produit yoy te man ko dara taskan nak ko dal man ko don dal tan fa ko jël yi wañ ko ko supply ay yoy ay na nak gis nañ bu baax la baax tip bo ba sunu premier ministre bi ban ko fi ñaké ba legene mom gis nañ mom prix yu bari bari dafa yok mom tamit mom tamit ci ni ci sax mom nit wax bi yalla dafa xatu won karon tank ko joye ci Senegal ko bu ko lol ko tax na ñu yag na yow bëgg yok pri waye dafa taxawon ni dara buñ ko yok parce que mënu ñi laaj nit ñi lamp ko no ko wone bu manam di yok ci pri lay mom rek ci bu ci joye ci legi na wax bu ñu doxale lu leen neex ndax mo waral pri bare bare yok waye na yalla bax tan na yalla may dal na dal ci ci fekk ko fatal ci pri ci ngi
0: jërëjëf ñing koy jaajëfal bu baaxa baax Ibrahima comme ñing koy defé sa su nekk rek bamba xamna mu melni yeggalel ñu yëkëti jotaay bi
1: di jaajëfal Ibrahima mi nga xamné momu jëddu sank ci léral yi nga xamanteni amna solo tamit di ko jaajëfal bu baaxa baax di rafetlu kaddom yoy nonu waye tamit di jaajëfal bokk auditeur yi nga xamné duggon nañ dëkk wax seen xalaat ci thème bi ñu indi won di la jaajëfal di jaajëfal sun technicien Mam Morfal di leen ñaanal tamit kenn rek jamm inshallah ba yeen jotaay
0: Mamba ñing lay jaajeufal bu baaxa baax comme ñing koy defé sa su nekk rek di wax sa xalaat jaajeufal bu baaxa baax di wax ni rek comme ñing ko waxé rek danaka magal gi buñ ci xasse bu dugul ci melni jégg yo def ci am solo bu baaxa baax ñi nga xamni ñoo fété fofu ñu mën ci def jappandal ak li nga xamni mo di ñëmbal ba kenn ku nekk rek mën ci gissa bop ndax dina ci am solo bu baaxa baax ñu gën ko bayyi xel di jaajeuf ku nekkon ci machine bi Mam Mofa di leen jox dikté ci bo benen yoon jeere ngeen jëf
3: FM 106.0.

0: serigne bi bu daal dikoy la biré né ko da ngay wax né yalla ñu yalla nangul ci barke serigne touba waaw yalla ñu yalla nangul ci barke serigne touba
1: dafa am lolu c'est très important dafa am ay situation yo xamné daf ñuy faral di dal ci jamono yu magal surtout ab diir ngi ni magal da fay tomb rek nawé leg leg mo am gox yo xamne da fay am inondation bolé ko tangor wi dafu ndox talu yag fekk fa ap yo bu xaw bari leg leg nga nek ci keur go xamne benul ne sa keur nga xamne yow kesse wala yow ak sa jabot rek yena fa nek nga dik ci dekk bu toll ne Touba lu wara toll 1,500,000 personnes ñew gané ci lène ki dalal gan yi ak gan gi ñew ndax jambat bobu khuntu bi Touba dafa tang dox mi da nakari dox mi dafa bari day xous yoy dañ ma mat sama telephone dama bëgg fuma ko branché ñaari fan ngi ni tagu jambat bobu ndax bokk nak luy dimbali doomu adama muy yegg ci yalla wala da no wara am wala fa doon wara gëna mel comme ci makarimal akhlalon mel
0: jambat mom muñe ko gën jambat mom même bu dun magal sax taxul mu bari solo Seigne Touba ba muy denkané kam doon denk tam doon sakku ji xam xam lam ko waxon moy la tukri chakwa bul bari mukk jam sokon muta jalli dal hatta tasunna an-nas annaka mun'ab damay muñ ba nim japp jeexlu dara manam ta bari na kuy jambat lamuy jambat demew nona muñ nak boko defa inna la ma'a as-sabirin ta dañuy wax ne man sabara badira so muñ rek am la nga bëgg tangor wi bari na ko koy jambat ta fi tangor wi muy jambat manam gënd tang fam jugge bari na koy jambat ndox mu nakari ta ndox mi muy naan gënd nakari mam baye ginaaw lool nak leg leg da ni dana di wax lo xamne ngir bëgg wan nit ñi rek ni dekkut fi am lu bëgg wané waye lamay wané demé wu non ta bo xasse genn ci kër nak ba ñëw fu melni Touba ngir magal ci ak mbolo mi fi dajé war nga xamne yalla mën na dogal mu mel nang ko baye wala nuko dak way na yow woro sent lolu sent na ci mbolo nga jëm yow da nga wara bok ci nga xamne jafé jafé ya ko wara régler ndax lolu mo la tax juk ngir defari magal way di jambatu tangor nak wala di jambat ndox mu nakari wala di jambatu khataay wala di jambat ndox mu ne ci mbedd mi wala ay yo ci periodu magal mom ku xam Seigne Touba tam jaral lako bo ñewé doko def bo ñew lo fi mëna fekk da ngay jaayante ngon nga xam bi ci magal bi la bok ndax lolu ngay jambat mom mi wote cyant gi mom dajoon na lu gëna pire lolu ci digënté mak borom te dawu ko jambat chaque nasaxtu shikayatan bi shukri la wax man buma naré jambat jambat cyant la ko def fala ashku durra fa durri afala duma jambat mukk lor bepp barab buma toll nak ba gis ni fi day melna jambat yel na fi man damay fam jambat lolé ma sopp ko def ko mu nek place sante yel ma sun borom bi safaralé lolé
1: lolou dinay tax sa gëna jégué yalla gëna
0: jamu yalla la muñ ci ay jafé jafé ci nattu di ci sante sa borom ya rab in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabr lolou kay sun borom daf lay yegg daf lay
1: don gënnay bax da gay ngeen dikété Touba ngir yalla sen ki yoy ñeen di def ñi leen di dalal ko ci fatte leen ko ndax amna lo xamne du dul jaamu yalla yi di xel ñew ci keur jambur mu dalal wacc lalam jox defat ci wañu ay lek ñu jox la nga nan no man buguma li ak ni la bëgg lek ak man bi la bëgg na nak yoy mom wax deug yalla jekku du jaamu yoonu magal bagge ak magal yag c'est vrai que wa Touba boy ñu bi dañuy kaat dañuy ko lo geewu di mbedd la méré
2: wërdu dugé da ngeen di recherche Touba ci kanam def fa 7000 francs bu ko défé bu ngeen diggé fekk dëkk bi né boy ak wa Touba ci kanam dañuy laaj luñu man dañ ko fu ñu xam fu ñu mëna gis da lolu santane Serigne Moustapha la da mourid day jëfé ndigal dañ xaf la ñu lay sant bu baax di la gërëp lolu ñu gën

0: li jeexal
1: xana di leen sant yeen di leen gërëm tay rafetlu seen taxaway ndax jotaay yi yag nañ ko and ak yeen te lepp ngi rafet lepp ngi jek lepp ngi aw yoon ñaan sun borom mu sambu leen sambal leen barab bi nga xamne fi ngeen di liggéey sambu borom barab bi ak mbolen ñi personnel bi nga xamne ñi ngi ci barab bi yokku leen ba ngeen yekku di ñaan dal liggéey bi nga xamne yeen ngi koy liggéey ngi taxé ci ngeerumul serigne bi tay gis nañ ne mom ngeen di liggéey ci yeneen wax gis yow mom gis nañ sa taxaway ci yeneen barab yi bu ñu fi ci Touba yi yaangi liggéey ba am solo bo xamna yalla la yalla gëna dolé sam ñu ko xéxal ñepp rek lool dal lañu tagu tok yeen tay fébil suñ ko léré yeen bu baax baax da di la ñaané nak seen blad maram sa boko tuddé té nga saragal ko ngir ngir man ngir man
0: yo ngir yo ha yo bayina bayina da do maram ñu né ni étalé ka antivirus ordinateur suma da fa am bénn mbir mo xamna wa Touba dañ ko tambalé ñu né ni yeen gëli señ Touba yi wara ñu magga wa Touba dañu def opération tacc jak manam ke señ Diaw na juroom gëli ko wara ñew mais ki ne nak mom da bu gagne yoy am ñu topati yobu ko opération nangu gan wu ñu ya mu ci ma dag do dal no mo dal wa Touba yi xex yi nekké xéte da ci ba ku may dal ta yalla tax sama numéro gi ni man nit ni rek la ko dekk waye yalla ñu yalla yobu ci magal ta dem sama ko ni fekk ba xel amin ñu ngi leen di jox dig dajé ëlëk wa dig dogul yalla ci dalam jotay ci ak magal
2: Benno FM 106.0.

moy ruuy moy bakkan di jam nit ñi ku ben birum malaka yang koy ngani moy taru diine ku man la gis taram bi sab gisa ñaaw ci sewru.

niwana gur ak beccay ma xalla yaangi ni mak ndol ma yaaka ndolu yaangi ni xajji bamba mën nga xole ya xol ba gis dam yalla am nga dole yaangi ni xajji bamba mën nga xole ya xol ba gis dam yalla am nga dole bu bamba don gayne nga don beñam ye.

0: jeureugen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa soppala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti lu bëgga leral war nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu boba ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu bëgg di xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay la mo jëk ba guddi may yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay doon lool nak xawona ma yëm ci jamono yoyé nak bañ mako waxé waye guddi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoyé na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba mu fekk siar kuma jox manako dama bëggoon samp da ma ñew Touba lepp dana ba ma waxon bi ma ñewé Touba ma dem ma dañu xamal ko dama bëgg ma ñewé nak la ko fi ci samu señ fukki mi law ay ci biir loja am nañu xane ni ñun bind neenañu ke ñok seen kar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukki yobbu ko marché bu bess andiatu señ daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé na dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ndawé waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyelé ko comme ni nga ko Serigne Saliou waxé ma ana Serigne Bara nak diko wëyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay

0: tok ni sama nek ku dekk ak no dikke rek ma xol suma la xole rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel mi ndek da ci ay alquran suma ko dewe rek nga wer bu de ko yitel ak lu meuna don ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ci fan wera tak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet duma ko def wala mané tombal le wala ngandi le wala ay tomba ki petaw dedet waaw so la joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxe jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yagg di ke ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñeek xol moy damay xol ndax wajal nañ la am yett wajal nañ la wajal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru na wajal nañ la suñu borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana safar mbir ma way suma dawe ba xol xamné ke waja yo dess na dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñewé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasene len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina djéma sét sey mbir su mako mané safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja neena ma li la amut amé sarax na dina rek na sarax na waye yéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon na bu sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga ñew nit sa da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man num ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu chaajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dam ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man degg na man na ñaan waye man ab jullu dong la am te duma dem ak kay nga ñëw na andi jullu bobé wala jëwé téwé wala lu mëna man ñaanal ma ni sa yëkëti sa bop gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg xé ko sama gata dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko won jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci yalla dal wax deug yalla teguma ci yalla de jaaw suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di neele man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na si kàmm goo xam ne xama foofay jóge waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yi yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweer at waaye bala mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñi di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la incha allah da nga wér rek sunu borom daan def lool barki dem rek si mujj xam naa du ma tuddu turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na nii laata nga boo ba xasee gas gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ña la yoroon waaw tilim boobee foo nga lay jugee booba na mënuma ca dara moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: non bu dee marché Okaas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yeeg ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bii dene daara ji insha allah.
1: muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew gi say lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy ba nga xam ne rab moo la ko def ak ba nga xam ne doom aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doom aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ lañ si ñaanaan ci kàttanu yàlla mu dañ. wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla buñ ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw moomee xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplace dana remplaat incha allah ci kàttanu yàlla.
1: léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax da nga ciy def ay ñaan.
0: da ngay toxal rawaat wa rawaat na ci boppam ngay toxal. da wax ma ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dafa jubalee sa kër ga jubale googee ngay def nag nga jëy xam ne yàllaa koy nangu nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defere yalla nga ko rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gu nekk di walla mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la joxé def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khourije bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasale kan naka nonu waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke nit day am solo siari mboy touba dalé ko nak ci sunu khalifa general mouride di ko ñaanam yu yagg to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake yépp suñu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi bolem kilifa yi seen waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake momu alaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem khalifa bay fall yépp muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khourije are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi fo ne ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jërë ngeen jëf
2: benno fm 106.0

0: Benno FM 106.0
1: jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yeungu muy walu ñaan xamna dañuy koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
2: wa sopla bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw da la ko leral waye dama am tuti lo bu ga leral moy nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo dama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne diko dalé ci baqara ba nasi buntu boma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la cey téré wa ci alcorane fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay nak mo jëk bu gudi may yewu ñu tektal ma né yow jàngalé kat alcorane ngay doon lo la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo meli dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox na bima ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal bama ñëw Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bima ñëwé nak la ko a samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk nit la woon ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leen yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawa ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu dafa ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba do ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wéyelé ko comme nga la ko Serigne Saliou waxé won ma an ak Serigne Bara nak diko wéyelé daara yoy ba Serigne Bachirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Serigne Touba wa jëlaat ay dongo yobbaat fofé maam daal ci gattal daal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man daal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax daal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee la wax rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo wax sa jox la ko ba tey ko rek day mel ni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di kess wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wolu la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadja yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki beraw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jurut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door na bu sétaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew lo nga jox nit sa da koy def ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla melo ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga ne ko de do fa dam ko de so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem okay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu téwé lay wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah laal wax deug yalla tigu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu lima la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal, maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek day neex na ma. Loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëmut. Dangay gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay, damaa yaakaar ne daa am luñ ma def, xolal ma ba xam. Su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xama foofa jógee. Waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bare yooyu yere ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi, maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàlla def, dañ ne jaam yi ñooy def. Waaw ñu bëri fi ne dañ jaam yàlla ñuy def, waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal. Waaw looloo tax, waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne nii su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla, wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. Te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi, am naa fanweeraat, waaye bala mu woon a neex tey mu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg. Insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko. Waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram, ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti. Su ma la xoolee su ma nee la incha allah da nga wér rek sun waroon naa def loolu barki dem rek si mujj, xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa. Waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom. Ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan limbu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. Waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax, wàllu ubbeeku am na fi. Xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju, rab day tëj nit. Waaw ñàkk set ci yaram da ngay tëj nit. Danaam tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënuma laa ñaanal. Waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la, tilim yu njëkk ya. Bu ma ko waxee mel na nii laata nga boo ba xasee gas gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ña la yoroon. Waaw tilim boobee foo nga lay jugee booba ne mënuma ca dara moom. Waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
3: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj da daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon. Suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia?
2: Non bu dee marché Okaas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu. Waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaddaga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëwër ba maanaam apprenti yeeg ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bii deneeg daara ji insha allah.
3: Muy lu am solo, mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néegu sëy lu ñu mel da nga ciy yëngu.
2: Waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu lay pexem ci yow. Waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. Waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ leen si ñaanaan si kàttanu yàlla mu dañ. Wàllu néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla buñ ko ñaanee yàlla yàlla dañu ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiw moom xaw a am problème. Soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex Mandiw ma la ca war a remplacé dana remplacé incha allah si kàttanu yàlla.
3: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
2: Da ngay toxal rabaat wa rawaan si boppam ngay toxal. Da wax ne ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal. Soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga. Jubale googee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nangu. Rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom. Moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk di fa lëmbaa ji moom boo ñëwee moom incha allah su la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw ne ma gisatuma ko. Waaw incha allah.
3: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi. Boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi. Ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
2: Maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo. mangi ziaré mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanam mu yag to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolém kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolém khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
3: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jërëngën jëf

waye gisuk jakk lay doon jehran ndax loolu rek moo mën a saafara sama xol bii ak metti yu ma ci yëg. gis nga ca qasidak qalbi lahu fi itabi jismi takraru xeetu waxin mu ne wax na ko fa, yegg na sax ci di wax naan maanaam jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak janloog moom bakkaaram yu bari yi moo ko xañ. yegg na foofu di wax ne sama bakkaar yu bari yi ma am moo ma xañ ma mën a janloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wallaahi amul bakkaar, fas fa sama kawe rek, waaye benn bakkaar takk ko moom musta def bakkaar ci dundam, xamul dañuy defe bakkaar sax, waaye cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo rëy rek. am na feneen foo xam ne day wax naan yaa laytahu laxadani bi karami, maanaam neexoon na sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gendkuma rek, gestuma rek, lum néew sax doy na ma, maanaam gis bi lu ma ci am rek man doy na ma, naa am rek, naa ko gis rek. ay yëg-yëg yu kawe moo dox diggam ak yonent bi alayhi salatu wasalaam yoo xam ne kenn mënu ko misaal ci xaside yim taalif ci diggante boobu, lu mel ne ay qalbi lahu fi itabi jismi takraru boobook, ay lu mel ne ay ala man alayya boobook, futuhul mukarim fi am daahil mukarram ak xaside yooyu xeetu waxin wu ne wax na ko fa ci cofeelam ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ngéejoo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba sun borom baaxe ko ko defale ko ni mu ko defale. lii ña ngay wax ne ma nga ame woon ca jàkkaam joojee ca darul quddus mooy jàkka ji ñu tudde jàkke sëñ Bakki Madina radiallahu anhu ca pencum darul quddus foofa ca xalwatu ba mu fa doon def li antikaaf ba mu fa doon def ci mujju kooru atum Aïcha Sine ca li antikaaf boobee ca la gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëhran gis gi nga xam ne moom la sëñ Hamzatul Jahad di netli radiallahu anhu. mu daal di wax nag moom sëñ Bachir wax ne kon li waral suñ borom doxee ak moom noonu rek mooy ngir ak cofeelam ci yonente bi alayhi salatu wasalaam di gën di yokk, mooy yaa ngi am koo bëggoon a gis, bi nga demee ba di ko gis wanuñ la ko nga gisandoo ko ni nga ko bëggee, waaye am na luñ wàññi ci gis bi, am na luñ ci wàññi. loolu day tax sa cofeel ci moom day yokk, sa pas-pas sa pëséef day yokk, ndax da ngay xam ne boo yokkee man ngaa dem a dem ba mujj far la doxoon si digg ak moom sax far dañ dóot dox sa digg ak moom. mu wax ne tayit ku ne xam na ne ki nga xam ne daa am kum bëggoon a gis koo xam ne mosu koo gis, waaye gëm na ne moom jëmmu ju am la, donte na ma mos koo teg bët, mu am yitte loolu ci bëgg koo gis, di def lu ne pour bëgg koo gis. bu demee ba nga xam ne wan nañ ko ko, donte ne wanin wa du wanin wu mat sëkkitam, loola da koy yokk pas-pas, da koy yokk ay jéego ci mu ful lam defoon ba yegg foofa ngir mën a yegg foo xam ne mooy gën a kawe loolu. mu ne ndax kat ku ne xam na ne boo amoon lu la wóor ci ne kii amoon nga liñ tuddee ilmul aynul yaqin tam, wala amoon nga liñ tuddee ilmul yaqin tam, xam nga ne ilmul yaqin aynul yaqin moo ko gën a wóor, aynul yaqin moo gën a wóor. ilmul yaqin mooy xam na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko am la natablewu, waaye janloog jëmm ji nag yëggagu ca, janloog jëmm ji nag kon moo gën a kawee ne lu am la. bu ma ko doon misaal mi ngi mel ne murid bi nga xam ne ba mu juddoo ba fii ñu koy waxee fi ne toll na ci fukkeetam ak juróom-ñett wala ñaar fukk, musta dem Touba teewul nag at mu jot bu màggal jotee mii gis photo yi mii gis vidéo yi waxtu ne mii gisee nit di naan Touba laa jógee fa laa xëyee fa laa gonte, waaye moom tànk mus faa jam. kooku am na ilmul yaqin ci ne Touba dëkk bu am la, am na ci xam gu wóor ne Touba dëkk bu am la, waaye nag yegg ci nag man koo waat nag mooy aynul yaqin, te mooy mu demal fa boppam màggal gi jot mu ànd ak mboolo mi dem Touba ba xool boppam gis ne ma nga ci biir ëtti Touba yaag